Kangna satrang na mitrang na nehang na gehang sa devang sa dasar basar batar sa nehang. Na kamang na krodhang na lobhang na mohang ga joni achayad advay ajohang na janmang na marnang na barnang na vyadhang na rogang na sugang na bhaya nirvikhadang. Achedang